0: Tui whātalo whātu sā moa le nei tū la o lea fiafi, lea ua tui ono minute o na afa leo le tū la e valu. O le tato whātale noanga whāpitoa, o le whalea onga o le lumanai, peo nā me nātu o se tato mālo whāpitoa, ua tū mati e fo ili nei a fiafi, o no se tasio sa ili ngā mālo a lupe whālele. O le whalea onga o le lumanai. Whailoa lupe whālele a sā moa o au auna i matanga luenga i sese, tau i au a onga, to mai fa pitoa anga nuu nga ngana soifua malolo ina poto sala lau soifua nga lau tele manisi i to tonu a Aotearoa ai ale ke lopeo e sa ili malo ai Samoa ha matala a tatou tala a tatou nafa so otanga soifua nga lau tele pui pui le nga ngana e avea maawala e fa olaola ma ia fa mautu wai pea lo tato fa sino manga a wafa na u matupulanga fai mai fa manino a wala le lei e ma fai ai ono fa tupu tupula ia le fia fia ia o ao sue sue ma fina finau i so se faiva o wala a winai ai mai se ole nofo sila fia e le tapua inga le mamalu o le atunu u o ia au au nanga ese ese fa talo fa sa moa e nea fia fi fa pitoa o le fa talo noanga ma le tau fa ia siu le tufunga semo o ia o se pule a onga mai au kilani o ia o le sui o le fang sa o au i au te roa o le fa lapu tonga e awa o ina le ngangana sa moa i au te roa nei o ia o le peristene ale la la le fanga sa i au kilani. O lo uso le fono i au ki isa moa a le fanga sa. Le fono tolu sulfa o le lua afe lua sulu ono. Ua fatasi atuai le mamalu le lau lau a le fanga sa i sa moa. E a te au le avatele ma le fa alo alo. Tuso mai, maliu mai, fio mai la wa fionga al matua o faiva. Ma alo so i fua manuil ne a fia fi la ufutarenga fiu.
1: Ia, patalo fatu i la sunga e alo tu le foe wale long long puyali ili malo samo i au te ro i a male lalo langi a toa malo soi fumruia langi mai ne la sunga le neva inga le fiafi
0: o le fanga sa o le fala proptonga ua au tau sanga Fatu wina, mwale popo wina, mwale pui pui ya, ngangana Samoa, i Aotearoa nei. Ole fono luono astolu sulfa. Sei fa mtala mai, ole ale aunga, ole fono le neita usanga, lona lua, ai se ana o ai, na e ai se tofa, ina ia momoli atu i Samoa le fontele. Ale fangasa le neita usanga.
1: Ma lofa aftai, mwale fusili lau e la sunga o lea fwe nei. O le tulanga na mafua i o na usu i ele fono i si o tatu watu nu i Samoa. Mm. O le fono nei na tu e fatau nu wina le lua afe lua se fulu mo si a fia.
0: Oh, okay.
1: A e pe tai na ele i o na fatau nu wina o na o le COVID.
0: COVID.
1: Mm. Ia, yeah, e pe tai. O lea sa, e le tofa, e le temi fo i o Christine mm. Alsuma ya Fatili Fatili o suwa de Sarah ya sa elito fa el sunga le li mau fa le polu ya polu telenga ya Fatili ya emisio le lau lau ya ola fa fala ya sei uma ya le fa fitau ni fote sa sila fia le tunga le fa fitau ni
0: fa mai
1: ya na ya ele la rolang ya le fa mai
0: mani
1: ya ai pitai ina wa umar fa mai ya na faile on tsala ma to e anga fo le malo sa mo a mai se le la ro langi ya na tu ma ana ma sa ni fo e wa fo fo ile no mo ya me uma ina wa no fo ngi le tu le ya le fa ta fa ngase ngase le a tu ya le covid ya le na a e lo se to fa na to e fo ile le i janilin ele tau sanga wal tolu tau sanga lua tau tolu tau sanga tau wai
0: ali
1: ya ole ole fono ole fangsa ole conference ole fangsa ai usu wai tau sanga uma ya uma leo te niren so o mai au kilani ya na tohe ole Christchurch ili tau sanga tene ya peitai ole leo fa atino a ngole leile ali e mogole lao lao ya e te fa atino ole fono ole fangsa ya lea la ua mai nei sa moa ai mole sila fia le o ma e le fa longo le si fo ia la sunga po le alma fu anga wa la no mai sa le che le yo ma fu anga
0: mania
1: le ma fu anga mu mu ia ole pio no fai atu o ole ole fonu ole tu mtu fai meni lua fil wusful ia ono le tiki manna le watu fa fo i mele fonu i nei lona lua ia ole ole au mai ole ole ole fo ole au nga mal fa moe moe maru tu fo ole ole fanga sa ole na fa uminga fa la pot potonga ole au wina ole ngana sa moa i au te roa
0: malia
1: ia peila ona sia fia fo ela sunga ia o tele o sui fang sa fa ya onga fa ya onga lo nga lue ia wale te pu e ina le ai peta i ol fang sa ia ol te pu e ina nga ngana ona ngana sa mo ia te ro ia mo sia fia ia ona ia lo mafa na o lo soi fu ai ni sia ia e fa ya si a fa tete ngata en ia lo mafa na on ole environment lo soi fu ai o atu nu o palangi
0: ia
1: na fo si ia la sun ia entau fa ila ta tor nga lo nga lan fangsaro tapu e mfaola tapu e mfaola ola le nga na awone i mok ia tato i South Auckland ma okilan ia esele au le leit esele ma na ia
0: ia
1: e fo e sila ia i au te loana o e sila inisio o a onga i South Auckland ia o le tele o tato pai lingos na ua iai mana ia le au le lei faafetai le atua ia o mafai fanama na ia e ia ele maloni sila ia mana i tatou uso foi maoli ia ole na ia ole ngangana si o tatou atunuu ia ole lona tolu ole mafuaga le aumai nei ia si eu matou mai matou te utuwai i le oa ma le tamaoaiga ia enai i o tatou uso faiaoga o loo latou faia le faiva ia o le aʻoaʻoina o le fanau i nei Samoa o le matou utugāwai la lea a le fagasā na e ai se toufā i le suga ua o le ua o le matou presiden e aoao o le timi noi suga ia fata vaitimu le manu le togi manu ia o lea ua se ei mai ia telefia foʻi le suga ia faatili ua retire ia lau atu mai le susuga le puleaʻoga Sutton Park ia suga ia fata ia e tauave le nofoa le suga e faatili le la ua e setoufā le suga ia fata ma le mamalu o le fagasā i ona tulaga faalupe ia o le a faauau ona matou tuwai mai nei si o tatou atunuu ua au teiloa oka se aulelei ma le manei ole oa lei nei ia tulaga na o le matou tuwai mai ia le lau faatino ai faafetai le atua leu a mafai mafataunuu ia le matou fonotaga i nei ia pe o le tulaga na faasili la susuga
0: o le a le sini autū o le fono i lenei tausaga
1: o ia o le sini autū o tofilau
0: ia
1: la susuga le toalii malosa i fuamanuia
0: ia
1: ia le fetaatau atu malo faafetai
0: ia malo lava malo avewe la samua ia faigatā foi na mate mai le leo
1: amalulu atu
0: aua
1: iaiaufiusefufoga ia le ua mau atu faafetai la ofioga le toatoalii o lea foi nei o le si autū faamoemoe o le tatou manu lauti manu lauti o lei tausaga fe mai e afua mai mauga tetele le ia manuia o le nuu
0: mana ia
1: ia famai le faapalagi po faapetania from the high mountains are the blessings of the village ia o lenā foi ua e silafia ua telefoʻi mea sa tatou mafuta ai e tatou paaga masani foʻi ma
0: letalaiasolegana
1: samoa ia leaua lau silafia foʻi si o tatou atunuu ia o le tulaga na ua matou mai amai le manu lauti nei ia seʻi fai ai se faasoa ia nai e tatou ia tatalanoa ia le talanoa faga le faalata mai ia lau faitofā manino
0: mana ia ia
1: eraga oa i nei
0: toe foʻi le laumua
1: sa ole suga tufilau o le a foi nei o teiloa lo tele i o le tamaoaiga lei nei utar tongo ifo ina umaso yet onein mai an okas faman yang wa safa otile utor faimea ya ya fiongo fo ipo sunga sa fa pena on fa solo la tutu mai o sa fula tu pon pon ya tu tulanga na
0: e to fiele ma lo fa tai e ila u fiona le prestene au kilani por sui foi o le fanga sa o au i New Zealand ei to fia sa fa ile au malanga na malanga atu
1: o le fa ile au malanga e mai mai au kilani ma Christchurch ma Dunedin e se la utos puluma mona tupu
0: alla
1: ina ai peta ia na make ki a si ia is na tato a el tato office of isa
0: ia
1: ayo ina ia le tulanga tapi na ngai nei ia ok e tele ia to filau ma se yuli ia ia asia sia onga o pure a onga o faya onga mai si tatu atu nu nei sa mo na sa lo lo fiatu ya sia mori ma winner fa mo mo ya le tu langa na so na e moti no ana fa popoli si lima si fulu
0: ya sa
1: ni e sima ya sima ya tauti ya por si o ole ofisa wa fa tun si lewa onga ya marsungo ya tu au pepe ya ola tu le na fa mertatu fa nga malanga ya na pa po po le su ngai fa ya o nga ma e fo ina man na o e fia a wai mo le mo winner fa mo mo ya tu la na le ile a fa yo tanga tana wai le a mo mo
0: sa mata mata tu longa le o pe nga fa langi ya wa le na mata la so fitu ah la so lua
1: ya so lua ya sa le
0: sa wa wa ya tu le mo sa mo na sa fa ti no mai ya ile a vol fe lo inga ah se fa se fa mata
1: sa ole le la ato o mai ta pena le fa mo mo ia o tai lo fo o ko sole le le va vita pena nga si o tatu watu o ma san
0: mali
1: fa ile ma ko no ma le sunga ia tauti ia o se tauti jenny
0: ia la wano
1: la wano yes ta tai fo to filau ia o a fiona fo le si o fa ile ma to ia mole man ni en mole ese mole man ni la titilo ni tempo pu una faile fondo
0: mali
1: la ma ele tsaya o wa umma ona tsa pela me umma pela ole aval filo inga
0: e
1: ia wa tu leva no a ile ile le ofisa wa on ia wa tere me tsanga luenga ole me mali na wa nga leta ole me tsanga luenga wa onga manganu
0: manganu
1: ia emerge umma ia la wangana ya ema ema la malta e ma fo le tiro tiro ele nga luenga sunga ya li ma tama tsai fa nga ma se ofisa ta pena ngo le le ava ya sa ye le fo no le ava
0: eh
1: ina ko ke yo
0: va dia la eh
1: yo pa pe ui on ben le ya na fa na sa no fo i pe fta la ia lua tua o lua tua
0: ma ka la sit
1: sa wila lo atu sa wila le inei le ofisa o onga nei.
0: Oh yes. Yeah, oh yes. Yeah.
1: Ta la upu ya pe sa la unga tu vo. Ya la umba le le fonu le ava. Umba le le le lofi le lofi le le itaya.
0: Eh.
1: Ya sa umba le o ka o ka se au le ya fa au si ya va.
0: Eh. Ya o la lo jasi na o sa wa.
1: Fonu.
0: Oi na na la unga tali o tato. Oi.
1: Ia, esa olau, esa olau saudara.
0: Ia, malu, malu.
1: Nggak faham sesuatu ni leli. Ia walang utam ini leleng cemak tengah cawan dia faham ngalatun. Ia utam oleh lau leli. Ia orang tahu ya, ia lo.
0: Malu.
1: Jadi leleng cemak. Ia faham tay leli um final. Ia nak faham pi ia ina Yusu.
0: Awak ia, cari cawan lava sahe lava capenda. Ia pengacale masih ia tu oleh usung afono. Ele pa ia lau lau matulanga fa pena matango fie ya ole ala se fa solo ola i ole aso mumu
1: ya ole fa solo

0: nga la sa mua mua na umma lole a wat fai loa inga ya ese fole mata ina mara maofa ni tan pupu ansa sa yaile o tapena ina or sunga ya ma unga
1: fa
0: fonu mot fa fa nga inga le kalesia la mosa ia fo i ole o ia fo i ole
1: fa lo tusi ale mafutanga
0: yes ia o ia le sa sa uno fu e tala lo ia ia memori ia la u funga ia alfa sangi man fa polo ile tu man lo ina ua si le fa fu ia le lan fa na u ia le fa mo mo
1: mali
0: ia na u malo le le le sa uninga lo tu ta ta ia sunga ya maung ia ona nga ilo le le ali tsaya o ia mfa sol solo na u malo ma ia lo ia ta ta no sa ia ile la fion le minsta ia yung ay ay ono
1: mali
0: no a
1: keroma
0: doctor alec keroma yeah yeah sa ay foile le sui ministawa ong le sunga ya le tinganga
1: mali
0: manis ale ole sa matu tano no sa ya ono le usi le fia ele choi po sir fia tatu le la fia ngale li palemia olo olo inai ya
1: mali ansia
0: ya
1: ya fontanga
0: ya almena uale awai mele afiong le li palemia ya ale ua na sa faila le afiong le sui palemia ya le afiong ya muli pol an rosa
1: mali
0: ya le sa sui tulanga lo le afiong le li palemia ya ua mati ya ima
1: mali ya
0: malu mo mo fangsa ni tau sang ya ya la sa sa funga fai ma funga mua ya et tala lo ia ia fa mo mo ila sole sa mo mua
1: sa
0: mo le ya e per tulanga na sa ia ila ma na ia tatu atitu tasi ya po ta la nga ami ya sa ia ile aso ya
1: toila ni sina sa no
0: ia ia fa tai tai to filan o le afuene ina tatalalo ia ele o le lise mantou koe update ia tele nai suiga na fai ona eiaina ia na ia tatou faifolosaga leau faifolosaga ia
1: ua ao atuloa ia lauia ia na toe rearange lonai
0: o le mea ua tupu ua safu atoa le ia le plan ma le program ona ua e ina ia tatu atitu tasi ua le pa au mai ono nisi ona e ina ia tatu au kila nisila a o afionga ia i atitu tasi ia sai nei ia o le afionga o le sunga i le fafenga inga malo loman malo a auta vai au ala lima e te wati
1: ia o le komisina
0: ia o ia fo ele komisina o komisina o ngana sa moa
1: mali
0: e na mali e le fa longo longo lau sa unuang ia o la wia mali a o talai na o na talai ia o talala tamai ia o le au fai tofa
1: mali e la
0: ia na sa to va fo ila i sa to va i meo o presentations a onga mei au kilani
1: ma na ia
0: ia
1: ina ia fa so a tu fo ile le so mai ma le tele fo te ma a inga le ne ia cha cho wa
0: ia aya ia sa ia fo ile sa fai fo sa ngwa nga e se ma ia fo sa ngwa nga ma tsa ngofi sa ia la fi nga ia ma lolo wa fitere nga ia le aula
1: ma ia
0: sa vita ia sa fai fo ile na fa so ia o le sunga ya vai au ia ona sa unua le o le fionga ya ya doctor ai ono i ki Roma ia sa fai fo e sa unua nga a le sunga ya tauti
1: ia ia ia Jenny
0: ia io e ese ale monongi ese ma le sui o le ula sui fifi loi sa mo waifa moni yanga ia walfang sa malanga mamau mai ia wai malau titilo se lau pasene
1: malo
0: ya o a wasa mamau mai
1: ya
0: ya tawile a wasa mamau mai ya ile o mana tama ainga ya le o fai mau so fang sa ni au kilani mani sila
1: ya
0: Yeah, 24 e

0: Ia e tā pena i aloma whānau.
1: A solua, le ane mena tupu le a solua le o le unfono, o le a solulu
0: na. Ia, o le a somua mua, ia tūlanga na, na whaai u e le a whiunga ia maulolo, i lana saunoanga, o le korsaru. O le a solua, ia na amata fo le sauninga lotu, ia saunua ilo ina, ia atitutasi ai, ia saunoanga whapitua le whiunga ia ai ono. Ia, Ona so aile marisunga ya Dr. Ray si lata ya ole tatou.
1: Ia, se tasi o tatou fai a onga inei, ya.
0: Yo, tene au kirang.
1: Ma, nie na, se tasi foi o tamali i longai. Sa ilinga ma, tu langa fapea, ah.
0: Ia, marisunga le ya Dr. Ray sa fai ma anti tu tasi o la solua le. Ia, ona, o mailo le i le onga le a Finlayson Park. In a manrio.
1: Hey,
0: yo la sa sa tapisa ai li fiel en banu el tai hau. Ya. O que foi se au le ya o ya mai mau pe fa pe te mo su me mo se yu ita to.
1: Ai, ai. Ai, ana sa tau na ma fa fa le len fa le to no manu. Oi na ele a faina. Ya ya su yo tu ma va ve ya ya tan wasa wa to ana. Ya na wa fiona u fiona el presidente ma
0: e tegi montato
1: ali
0: ya on sa polo le ole sunga ya ele el forsanga na fai sunga ya malo se puloni
1: ei va to ole
0: o pai dico ah fo ir su ko ya on wa lo alonas lo na sao ya malo na to mai fo wa lo fo ile na tau tu ya onga ya ni to tau siringia le ya le to mai fo el sunga ya malo ya wa o ya na lo nga lu fa tasi ma doctor racy lata i ni si fo o ya wa alta pe na ina mar fa o ina fo yo sunga fa ya on ya na fa fo le o le alfa so a si ya on le mai le te cura o pa tiki rose bank
1: oh yes my even day
0: Then in my twist, yeah, nga.
1: Hey, nga, na iyo.
0: Yes, I'm faithful. Oh, because I will remember the man tango fio fasoa. Yeah, on my lea, yeah, na tawa lunga loe, ila fion, yeah, sala Dr. Saili Aukuso.
1: Hey, la uwe ole NUS, ah.
0: Yes, yeah. Ya ole pa anga fu e tatou.
1: Sa ole ya, sa interested.
0: Toki lau iyo. Pa anga fo tato alfang sai au kilani makalaistet ya le wa ya fo wa o mai nei sa mo ya e fo fo le la tau tu mal te mai ya ta vita
1: ma
0: li wa ta pe nei fo yo ar mo fa na u nei universite
1: ma li
0: ya pa unga na le o le so na fi o le fo sanga ya po o le sa no anga fo ya ala fiong ya sala dr saidi au kuso Ia, o neila, o neila sa asfai, un neio le fono tanga. Oi, ia, la umala matou, la umala le nafi, o nafi le tina.
1: Ia.
0: Ia.
1: Fe sa fai tina, fe ho tiao le sa, so ko sol sol voli vai.
0: Ia, ua, ua manatur fang sa amala na komiti. Ia anto e ovo i hotel.
1: Ia.
0: O hotel, e be ia laite no foi ni usila.
1: Ia.
0: I bet I to feel like ele manna ye ole option of fight
1: yeah
0: yeah what I man to receive afi
1: oh sa ole le es el mata go fie
0: man to receive afi o folo sanga receive afi mala tu tapenan ya ore sunga ya leota misalo ya le ta ta ile usiva eh eh manna ye fa long long fo i sunga fa ya Ya, for sanga e mas for sanga nang ya le. Olato, olato. Te langa pau wale ole.
1: Cultural thing.
0: Ya. O resort olo afang olo o olo fa ali e ye tu manga. Meu pese sa mo a pese moni a.
1: Isa ton wale on tau langa a.
0: Iro. Ola ai la wafi ye me meu va pena. E o fo i tamai tai tala vousa panga ina yau siba. E lok tala na fai ina i fai a onga na matou la la wana po.
1: Ia.
0: Mea tonu hale ta u atoa i a tino wa tau sili.
1: Ia.
0: Sili sila fo i wa elis tanga tai wa vai ma la ia o na au le leitanga. ui ai o ki koe pa ua point in the smile
1: ele a ele a
0: on the ball is a oi ele ua a sto ina oi fonga leo o maulolo nene faila na forsan e se pa mai fe ma e mo linga fo ele foli ele oli lo le foli a linga fo ele oli lo le foli a ne fa po sa tala to ina le tio a ya ela fa sola na fa pesa o leila ya ya ya mauloro ya por ne ale au e tu langa ne
1: yu ma tu ile le ya le fu fuanga
0: e fai o tan a o ya ya mala ile o fi na yalong fa na au le yo le
1: ya ma tu ma tan a sa u ma ilo
0: yo o o ka o tu ma tan o tu ma tan a tu fi la u o te musu fa ma tala ne te u o ya tu o le tu ma tan a
1: E kupu ale lo kole anga mala e uwa. Lea te samoa.
0: Kore te omaftang.
1: Ii.
0: Nukare pa de ma ilo.
1: Mana ya. Ia.
0: Ia. Mo na ia lo mo fa na sunga ifa ya onga sa soifua e New Zealand.
1: Ia.
0: Oka oka fa ma sori. Fa ia fa ma tala fu ile e sunga ya lo. Ta pole pule tau sama. Ii. O mtana sa fa onga ta tau ya sola. Ia it's a... It's a learning for them, you know. Tatou sa play nei. Sa tatou tu vai umai nei, ai le malang tatou. Ya.
1: Olei.
0: Olei tatou masa. Na yalo mo fa na. Pare mana ya ya e foi o lau fa. Ai
1: feles. Ai
0: mangai foi.
1: Ah.
0: Ya sa sam ye. E manungi le, e le sam.
1: Malo, sole. Ya. Malo. O le pola nan po malama lo tae a o le toe aso nai mua mua
0: ya o nei la sa faa faa umai loa
1: malo
0: ya ya to vila uma umai
1: ya ya ya ale ma ua se ufaftai ya o e faa fonga mai e longa mai
0: ya ya ya
1: tai
0: ya ya lewe ma watu ya
1: mana ya o le aso muli muli la nei o toe aso nai mua mua
0: Ya. Vale. Esto ya son mo mo ne.
1: Ya.
0: Ya.
1: O fa no no mai lo leo, no si u fonga.
0: Ya. Ya na peta mo tu mo tu pa.
1: Ei, ei. Ya.
0: Ya.
1: O le leila o mai.
0: Fa o le aso le to ya. Ya le le le. Ya fale tonu na nei wale mo fon tong fa tu ya le.
1: Eh.
0: Eta tu so ta ing. Ya mi fa ta ye le o mo ya on a very unstable le internet in nei.
1: O fe la le sa fa ti no e tau fo no tanga. O fe le o le investe po le le ofisa wa on.
0: Ya mo le fa fisili la sunga to fi la o i le museum. Samoa.
1: Le malifa.
0: Ile malifa.
1: Mana ya.
0: Le oko se au le mana ya oko se mana ya male au le facilities Samoa and mesele ofisa wa onga. Oi nasa fati no ai mautu me uma. Ya. Wa ofisa mo le lebona. Ya ele tulanga. Tapina inome. Ya wo pe ya o. O pe ya o le lebona wi tatu New Zealand.
1: Pesilia tu fo.
0: Pesilia tu fo. E pa wale. E pa wale fa no no malo titilo o me fo ya pe wa a matana i ono le o le tau fo i male ya. Ah.
1: Ya, ya, ya, e le fe tau ya. Ah.
0: Le fe tau ya i o.
1: E se tau ya fa sa mo sa mo ah. Ya, lau fitalainga o lau sunga ele ele li pulea onga faya onga o lau sila sila
0: ya, faya onga ele spulea
1: ya, lau sila sila la iai o lea ni vaenga taua o lea fapeo e balanga maima oe e a wafo ele tao soina ole wala uina o longa lue ai ai mai se foi ole tai tai ina ole fanga sa ia ukilani
0: aftai ole tele forsa ma ia ole tele forta ma wai ia ata tu tia nga ia ile mea e ao ngā ile potu a onga.
1: Mādi.
0: Ia, o aloma whānau.
1: Mādi.
0: O loo fōina natu. O meo wha'a fōu, ia waleta uta tō BDs, professional development.
1: Ia.
0: Ia, e toi fōu ia i tōnu ile potu a onga. E toi fōu ia ile mea e ao ngā mō ta maiti.
1: Whawhetai, whawhetai.
0: Ia, o le tūlanga nā le o ae, o le... ole manu lauti ya ya ale fangasa malato mautau avi ole lato sen mali ole tapu e ina mali fa ola ola ina ora ngana sa mo ya tero ai mesi alom fa na awon imam awon lavan imam mulu mo si la fia ele tunu fa fangasa mo to filau malau fia mo foi liva ngala fia ole tele yo wa onga e okilani ya e o ipule a onga wala to si la fia le le le ta uole tulanga le meu bilingus ole
1: mali
0: e wa onga fa tu ole si a onga le fo wala tu fa tu le me te mio le vaso ngan samo a io le pe ole onga le a mangere prince pe ya le sa ya suma a
1: sa le sa ya ya le le su suma se yoli
0: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ese fue le, ya wa, ana wa si la si la leía, ya sunga y pulea onga. Y le ta uo le ngana, ngana mua mua ta maititi.
1: Wa la me mua. Sao le ya, sao no, de va inga nao ngana mua mua.
0: Ya, al me mua ya, ya. Ha fa malatatu. Ya, ota to walo mo fa na sa mo. Ai pe wong na mo mo le Britania por inglis.
1: Mane. Mane.
0: Ya. Ai ya le tala fanga le if you are sa mo ni kan ti pa lang.
1: Yeah, you can't be anything else.
0: You can't be anything else. You always going to be. Yeah. Le ya ta to pe o la isia pe o la ni si pe le yo la fo le environment. Ah, o ya sa mo, o sa mo. So, therefore, en matua fa le turno ta to sa mo a to ya ya e ya ya ma engol soi fuang ona ya lung fa ne ulo misi ai misi ala ngana ya ulo fo ina ta to nu ngai ai ai to te a sirfia to filau
1: ma ne
0: fo imas e ta to ngalu lu e fa masino ina
1: ya
0: ta u a lo mo fa nau Ya, na fuita te lo ai, le ma le ya mala ese ese ai, ese te un fa yorum fa na ulen ngan sa mo. Ya, na fuwa sir sir ya, inta tu fa so fo. Ya, ili ta uole te pu er ngan ngana ya la le i pese, pese pesenga. O solo of o tala fa pena, ya mese ta vanga na le sa ta tu ma fuita. Ya, pe o tu langa na e lo ai o ta tu sa mo. Ya pel tepu en tepu en le ole ngana ya ela ile tau vanga ya fangsa ole fausia ya po le fatu ino pa linko a education ya yang fai wa ole tau le tau ele tau mo lua tau mo lua
1: tau mo lua mana ya pa linko
0: ya pa linko ngala tau mo lua oi ngala ya ole fitalenga ya le moa
1: oi my name is Tao AUT
0: Ia, yeah. Tai mana, ia. Yeah. Ia, sa sa unua la ne, telenga ia le moa. Ia, yeah. Telenga ia le moa na, o ia na, fonga moa le ananei. Ia, o ia sa amataina, ia, ai, le mani, ia le mani, ia fo ia le, o le finangalo le moa. I le upule le tau moa lua.
1: Ii, o le asa le finangalo.
0: Ia, fa mei le moa. Mana, ia, ia na astua lalu. A veces está un murua. A fa peor te metí sa moa, na fa sol fuo en usil. Tu pe ele está un motasi, a está un motasi la un sa mo.
1: Manaya, manaya.
0: Ah. Está un mua, ya, es folo tu ele no para en ana inglés. E manaya, folo tu
1: That's nice.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ya wa pe o sunga ya Dr. Ray le sa ya mal sunga ya malo mala la tau tim. Ya le fu na alulo la tau olo la tau sao ta ua le olo tau su e oni upu e fa ai ngoa e le pailinko ya le na a fio ma su mai mari tau mo lu ma ni o fi fi fo tau mo lu wa langa sa wa apa ling ko lu ah
1: ale pai ah sa ah ya ya e ma na ye fo le fa tu anga ka la nga ale mo ah ya ya tu sa pe lu a tu pe le tas
0: e tau mo tu fa pe tau mo tau mo lu ya fa mo mo an ngan sa mo
1: mana ya ya oi le pe pa na fa i wa le neas ma le fon tanga
0: ya ole ole pe pa na fa i ole sunga le fa tu ya tu ring a i lo i lo su a maka
1: yes
0: ya ole ya sunga le fa tu ya ole fa tu e ngalue i le a ngal le a weary central ka ya ma na ye foi le forsanga ole tele le forsanga to fi lausa sa na ia i ile tapu e ina ole e fai ole tapu e ina ole ngangana
1: eh
0: sa lei fo ile ia ese le oama le manongi sa ole tala vanga le ole telo fi ngota sorry ia na o tele fi ngota ole telo sulu e mawai fi ngota
1: mawai fi ngota ala a tele fo fi ngota ia wo oval tau sambi
0: ya al tele fo yo meta wai le lolo le manongi le le
1: manongi le mali mali
0: eh manongi le le o la fa no lo ngol ma na la mai tau ya so ye tolu sa sa no le sunga ya ele ngat tai ti ma in al fa ma lo si au al fa fa tai ma fa ma lo na sa no ya ya ya fi nga fu sa sa sa no ya fa ta ya ye sunga fa ya o ngol mo la tu tau ti nga ai ma so la tu tau tu ya la ya au ina al mo fa na
1: na di
0: ai o neila o yo na nafi ya sa sa no ai le suma ya va ya i le tape na ina ole ole fainga lo tu ya e ile fai upule a ile tuspa ia a fa a le masima a fa tusa le masima
1: ya o chou o masima o chou a Ya, la. Eh, ale se masima ya ele manongi kuk.
0: Ale man ya la ya. Sama ya ha ma ngalo lor masima. Na tongi fa fuma soli eta ngata.
1: Eh.
0: Ese le man na ya yo le el fa winga ina le to ina.
1: That's nice.
0: Eh. Ai o to fa ya onga. O to le masima. Ai ama ngalo. Ya. Ngolo no winga.
1: Mm.
0: Tongi fa fuma soli eta ngata. O le vala winga. Ya ya nan mangalo wole fa maoni
1: mali
0: ya ya mangalo wole atoto ta tu ti utim faiva ya etu wale ta penang alfa ya onga ya ya wo iyo im fa maoni sunga fa ya on
1: tai mali
0: wole tai fu wole tong le la wa meta to pe ya lu fa le tu ya mol mol ya tu le fa au
1: atale ala ula bea
0: atale ya eso eso ya na fa ya ma ya la wa ma ya le fa wa ka lu le e u le fa au le si i fi na ngalo ya fa ma li ma le
1: malo ya la wa la sunga fa ya onga la fa tala nga fiu Malanga tu no mana tua. Sa ia yo tato tua a o ila to o fo ma e nga ngana o le fionga ya ai ono professor Fanafi. Ia. Yeah. Ai me se fo ile fionga tu ya tua o le la vale malos. Ia mai la to o e sa fa pe o na u u ma fa manongi ma tu langa fa pe o le tata penanga. Wa te tal tonu sa malanga mai fo ila to le nga luenga tele al fanga sa. Fa tino ina yeah. New Zealand nei. Ai folinga mai lau sau noanga o lo so so o ale fau ma le fau. Ah, o lo fa pe ona tu lai mai nisi fa wau le nga luen.
0: Mali, ole mai tau na to fi lau.
1: Mali e fa fa. Ole
0: na ma va pa lu ma le sunga ya mul pola por te lenga ya le pule. E na se le fiel ta to uso mai Christchurch.
1: Mai Christchurch.
0: Yeah. Christian Christchurch. Ia ole faso a sunga ya mui pola.
1: Ii.
0: E po sunga le pule. Ile man ne yo le tilo tilo e awa o maulolo.
1: Mm.
0: Pa yao e te wati.
1: Ii.
0: Ia o ma e o te un taia yo le alfang sa.
1: Yeah. Sa orele.
0: To fa fo ina yai. O le tamini o le tapue.
1: Mm.
0: O le tamini o le tapue. O tauna tapue fa solo la to mai. Ya lena sa fa o ti le uto le fa imea. Ya isa un wanga fo ya to ina.
1: Yeah.
0: Se le ma fa so o i malipule. Malipule. O kore au le ima le mani. Ma tango fiere lo fo leli. E ala i tamali. Ua i longa la tau tau tua ya o ong ya me si fortu mai mara nga va ele feeling ya
1: fa fa ele
0: feeling ya ele me mali no fa so ai fo
1: ya
0: fa ele tina na po e si va fi ya sa uno lo le mato mato fongole ole fia fi le sunga ya sa un malai a metter le pala et le ya sun al faya al fa la tusin al fansa fansa wa
1: eh
0: al fa tus ala o kilani ya sun al faya onga i la i rose bank
1: mm
0: pa ile ole ole forza nga sun nga ya sau ma life ma ya ole a sai le matale itu ya ala ya termina o te lu forza nga te ah te nga te Mana fanga fanga mana tunat ya umalole ayana fata avili vili le ya ya sunga ya maulolo ya wala onga le chef momento ya umalole ya walu ya tu wale maulolo failan si sa mo ya la na singa la na singa ya mol fangsa
1: kalo fai
0: Mana Paulo, ele mafayo na siya tu ni tau mafapun para pala malo. Ya wasa ya yuma ya maulolo ma sungai tau ti ya telefon ya siya onga.
1: Mana ya?
0: Ma pule ya onga. Ya masungai fay onga sa watu e pon. Oh se le mata mo fia iya le le va va ai. Ya esa awa mo sungai fay onga yo. Sa iri me mawai iya, you know.
1: Malo.
0: Mesir tu mai. Efa pena oleh anto efa iria. Ya mahu isi me nga mo alam fana. Tasiana fana mo mo nga mo na yalam fana. Ya wafa melisi pu faya nga la tu te shaping ale lumana iole.
1: Lesa mali elaf mali elaf.
0: Ua mesir le dalo langi ma ainga ya mesir oe kalesi ita tuwa angnu. Ya oleh ukulan nana na piki mai loe maulolo sai le matreit ok ok uma no fire sound nga ya fire si sa mo a sunga maulolo mal fal tua ya mesi fo ya le sunga ya tauchi ya na mata fa mata lori le men ma fu ang
1: na ba fu ai le up
0: le le wing le mo le sai le matreit u i mo po ula ma me
1: pen eh
0: eh Ya na la wa mo voile na ya ufatu la wa nga vai tu se o to la lo na lo ke pis ya tu se o to la lo me na uta no
1: ya mo di me la ya
0: e o voila su nga ya va ya a te le yo me o fa so sa esa o ta la vanga lo le o te le o fina nga lo e ya o a ya
1: o a ir nga nga na ma ya nga ilumwa ya
0: Un faso for the Sunga Yao il faso a Doctor Ray, si lata. Oh, man near the far long, yeah, it's a lot far long, yeah, Malia Lotto, Malay, Mefu is a lay, my war, it's a me or out. Yeah, oh, man, Timmy, you are tattoo. Yeah, say long, I owe you a penny, in far long, long, we talking. Yeah, on the moon, we live, you are not home, my family young. Selau pasene. Ina, yo, to ina e tasiere ku fa longa ya fa
1: matala me ya tole lu lu pipa. Camilo ya, Camilo ko foi vai. Ai. Ai ko e mai te watu foi le i lo si u fufonga le tele o vaenga wa le i lofa matala le mata ngo fio le ole ole mafutanga sa yai ai mai si ole asa si si le foi le ole tau te tala nor nga ngana sa mo you are in Samoa o le te sila sila tonu atu a i le winga upu ah ya ah ya ele fala la fo niu ala te vai atu le niu le fala la mai o le ala le o le fa mano si au le mo tou pa i ola au fa ya onga na pensa ili sa ili atu i Samoa le fa fa mano si anga
0: ya sa ole le sa unonga to filau

0: Ya, ai me se foi o sami na le mai al fontanga. Ya, ai. Fafta tele la vai lo faso a mai. Me me e ale locho malanganga fa fonga foi Samoa. Ele soi fua. O foi natu, soi fua tau tua. Ya, ngaru lue puno wai. Wai sa no ai vaenga ia o a onga tau mua lua, ma tau mua tasi. Ia, le pailinko ma tūlanga ia. O le fua ia o le tau ngā luenga. O lo whapeo na whasoa ma whesosoa ni. Le whaola o la ina o le tā tofi, o le tā ngangana. Ia o lea ele, lai whafonga sa moa, paise leo whatau wa. O moli atu aila mātou whaftai. O mālo toa, o mālo tau sala. Mālo sa ili mālo. Ia nā ua e manuia le fontanga na malanga atu iai. Ia alufangia le atua soi fua le ese ese ai o le tau. Ia whapea foi, ia tūlanga uma, ia pui pui ma, o le aso e toi foi ma, ia tali umanuia mai. Ia atu atu nei ava noa e, pole ase vaenga sa unua whai uma iai. Ia na usua tūra luma pese mto tō manino, whai ua leo tātou por kalame nea fiafi.
1: Aftai, tōwhi lau, lau a whionga le tō li.
0: Ia.
1: Ia ele i mua mua o na pāftai, e la wa fi mo foli to to li a mesele sunga ya se yuli o le lua ma se lua ya on on le a mana ya fo yo fa to wa ya ta to te ma fu te ma fa so le li va nga la fi fi ya e longo longo pu ya li fo i le malu le ta to wa tu lu ni so fu fu nga sa ma tu ma langa mai ai a o le mebe sinta wa o le o tau la wa fa mo mo o ta fi le fa i fo le la o le ma ta yo la fa nua ia ina ua uli masao le faamoemoe le fagasā ia o le faasagi ma le faapolo e mua i le atua ia o le tulaga na ia o lea ua aiʻu ma le manuia le faamoemoe ia mālo tapuaʻi sa moa ia maise oe o loo silafia foʻi le malaga mai ma le masii mai o le fagasā ia e tasi a le auga ma le faamoemoe ia o le tapuʻeina ia o sia tatou gagana ia ma faaolaina a putiputi lelei nei mamulu ia laga o lo tatou tofi lea mai le atua ia e ma le toe legaga faafetai lausuga laofioga le toʻatoʻaliʻi a tofilau ia e maise foi le suga iā seiuli ia o lea manaʻia so matou faatauaʻa ya atatoro le fainga wa o lua pa angal fangsa
0: ma die
1: atu o lua fo yesu il fangsa ya te lua lang lang sua wa me se lua nga lua nga ya nga lua nga le media
0: ya
1: ya o wolo o wa lua ma o nga me se community ya e ni ni ya si mana tatu fa mo mo ya va sa mo la fa fonga ya anga le le le ya sta mi fo fa to lia to fanga ya leleri malutia lo to soifua ya o talatu na to filau ma ni foi lu va se lu ni fia ya ala lu tiu te lo lu tau tu ai i si ta tu wa tu nu ya wa le long pu ya li ya ni si foi me o ni se me wa le nga luma
0: tai lava ya alo fangia le tu ale awai na faftai fa so mai faftai mole to finga lo au au nai mo mo le atu ma to lo fanga pa i o le usunga fono pa i le le fanga sa ya to e felo ai manu ya sa so lu mala usa tu ma pese ya wa faftai wa faftai wa male e mata e va chuhu

0: Mai fa manuia mo fa sa hebe.
1: Hey.
0: Fa manuia mo sa mo hebe.
1: Hey hey.
0: Ya fa tai so fo ya mai manuia.
2: Ya. Fiu. Ya. So la pa sa yuri.
0: Fa tai. Ya. Ha so fo. Ya na sa mo. Sa si au lupe fa lele pe ona fa fonga mai ai fa ta ngo fio fa mtalanga o tato fontanga sa fa pe ona usuina i Samoa malanga tu el tato fa la pop tonga ya wa uina le ngana Samoa ya te rol fa nga sa pe ona sa no mo fe tala ai ya le suyo fa nga sa to fa ya fio le tu funga semo mo mo le mata so taimi o lus fu minute te ai le tu la valu ya le pesele ya fo mai o le tatou to sports o le talaiga iā toto manino ia uā foi se talalata mai o le saʻiliga mālo alau tama fanau i haaga tama pe ona i ai

O mai a se yo tato fa fo mo funga. O to tonga i talo talonga. I a state of origin. O lea se isi upu. Ha o lea se isi tala. I a tu sa hei mali fa moe moe. Lea ua. A lu pepe le tau manu ula pe ona hile po na po. La li tu tele se isi tala. A lava la o tu si sila mai a fana na te hi nunga o penga te vai langi le api o folinga. I a polo tato li tio fo ilana leon tasi o lua te si lua fa mo. Mawa e. State of origin. 2026 game 3 that decide up on el bona po sausage time on ta wonunga ile ta tu ta longa le po a le nei la po aula ta tu am ta mai le fa mo mo be on a ye ta tu ta musanga la kapi la kapi samoa npc fa tu no ina to tono so ta tu tu no le sa ta wonunga ina le vaiaso a te nei O le tato, tamu sanga whaali tu ma lo, Federal Pacific Insurance Samoa, tu sao mai, e le tato, Unila kapi Samoa, e seo tato o tunu u lea sa ta aloai, whalea lili ma abia, vai maunga, whalea lili apia, sorry, vai apia lea sa ta aloai lea so tonai, lea sa ma vai atu nei, ma ngai arkaronga. O ai ora te alonga tu lai mai a pia tolu se fumale ono, fale a lili lua se fumale fitu o lono winga. Ia ole ua si ia nei le tato au ma losi mai a bia vai maunga ios. Fedpack Insurance NPC 2026. Siam pini ole nei tau sanga le ua latu taulu maina. Ua latu si ia fo le tali tau le nei tau sanga. Vai maunga ios. Mai se popo. Ave se fa malo ya wa fo e ya le tatu sanga mata ngo fie o le tatu au le asa sempini atama ita yo le au le apia le wala to manu malo fo e so nga sempini atama ita i to tonu lava si tatu to no o le vaya so lale nei o le asa fa nga solo ai ya le se sa vali deli awa ya tatu sanga atama ita onga national primary school 15s championship le ufa tulanga mai le lato quarter final il fa so long on never yaso o le ipu taua le ipu le tai tai o le malo ya le la wa fanga solo le tulanga le na mania vaenga i e va va ye tu ai le tele le atina ino tatu talonga de tonu so tatu o tonu ya le te mai te wantu o le wa fa ai lo mai ia ya au le wa ta oto fo ilunga o penga te fai langi i alisi o tatou au. I lea so farai, le lea so lea tae au. Leo te mai ta wantu. Aso a tae au se fulo iu lai. Ta alo i fale alili si umu. Le pahala tufanga ma li pata. A sau tasi ma le lua i a ili tulanga fitu. Al faino le naa. Palauli masa va isi sifo. Ta alo masa fata le fanga ma ana. Tulanga lima le naa. I tua tane tasi male lua, o le ata alu mafale ata lua sa nganga, o le tūlanga tolu le nā, o le talonga i le au wauli, le talonga vai maunga tasi male lua, no a maa mfanga loa, ta alu mfasare le anga tasi male lua le ipu au tū, o le asa ilia iti ampini le ipu taitai, o le malo o Samoa, ta musanga a tamaiti haonga i tutonu seo tātou atunou. I'm gonna learn to fly. O le esa tati tali, ya nisi fo yo tato, tato maa lofa ala olongira ni fiafi, peita yane ule taula ulefa mwe mwe ona, o le ese ese wa tato utaimi, ya mai tau foi, tulanga pei ona yesia tato au ito tonu o, siyo tato au lava ito tonu o, sorry, siyo tato au ito tonu lava o, o le manu Samoa, ya male tapenanga ta lunga le ala so so onei ele ta lunga le ma toja mana tu foi ya si ta tu tunu ya si ta tu manu samoa lo fa lupe va wa foi le ta si ta mu sanga ta wa national cup nations cup sorry nations cup le lo nga solo duai ya ta tu manu samoa ya ole la mauti no ya le tapenanga foi o le fisili sa tu lai mai le totele a fai o le fanga solo le nation cup o le a le tu langa ia i le tatu manu sa mua mo le ipo le lau langi i tau sang fau o le tali manino le fai sa tatalo a fape mau se tatu ava noma le fionga teitei malanga o na ia fa manino lo leo nai vai liu ia a mese totele o lo tu fisili le ai o le mea moni ma le mea mautinoa wa mausa mausa li lo tatu wa noa mawo tatu wa noa le ipo la langi te sang fo ai mo jamu sang lo fanga solo demine
pe ono to mai mo fo ilunga open to fai langi e mali tamu fai nga se tato manusa mo ya ole tamu fai lava ina ya ti na e le tu langa il fa tu langa nao au ale lalo langi pole world ranking pe ona fa tu langa ya ole ma fo anga na le ye na na ta inga ole pool e la la ta alo ita to ya le ye sa mo tonga USA ka nata chili ma Uruguay pool B le tu Europa Afrika ma Asia olo ye Georgia Romania Portugal Spain Zimbabwe ma Hong Kong China o aula ni le fe la ma sa ya ta tu ta longa ya pe yo na il vaso ni ne la se fa you lie ono se fulu ono na manu ma lo ile manu sa mo ile se fulu ma iva Hong Kong China le sa ta tu manu malo ya ye ya ole la uta pena le si ta tu ta longa le su tona nei awon nei ngalo ya te oi o ani au fu fu nga fa tino awon nei ngalo ya te oi le ta longa la manu sa mo ma le au malo si a jota au wala nge sa si si a jota jota ere ta mala vo ere hanga in my jota ma le ta tu ta longa muli muli ole ma signal nei ya ole aso su valu you like la ta aloi ma Romania on tatu ta longo lon tolu na mai tau mai e lua pulu fa ta onto ai le nations cup le nei lo fa nga solo wa fo ilo to silfia ya ole tam fai la vai nei fa le le lo tatu tu langa ya pe ona ye fa tu langa no au ale la lo langi tu langa na tatu man sa mo sa su te mi mua mua fa ilo le ole tatu lisi o te lo manino ole ai nei su ya inga le fiunga ile tatu fa ya nga ulu ya pe ona ye fo i le na vai yaso ya mau pea lau po ma lau panti ya po po fo il fala ma hula le muli la ma leo leo tatalo ya awa fo il fa mo mo ya alo mutam fa na wole tatu manu Samoa ona tatu se e mai lea ni la kapiliki ya pe ona ye fo i ya ta longa le neve yaso leo wa tatu sa valia ile aso an tai au le ta alo le West Tigers male New Zealand Warriors up the waz se fulu ile an viafi o le ta alo le New Zealand Warriors male ama losi le West Tigers sunga ya Benji Marshall male vaenga wa silo fia le Benji Marshall mingo ile la mingo ile Warriors tai au a talo sia ia ya in tatu metu tia fau fatu mau bele tatu tulanga ya pe onei tulanga lua ile table le valubito ilunga Ele as tona es fuma tasi le aso ale weekend ni nei le ata alo le dolphins malekanu la sharks so o mai ta longa le na le ata alo le canterbury bulldogs malekanu raiders afali tu lai fitu ile afali tu lai ivo le ata alo sydney roosters ma parramatta eels Ile tatu ta longa le aso sa aso fuma lua yu lai o le ata alo le rabbiters male newcastle knights Ile fai le afiafi Manly Sea Eagles male Cowboys lima minu te te ele ono le afiafi o le sa. Tawalunga talonga le ne wikeni ya ile talonga le Melbourne Storms male Cold Coast Titans. Ile sfulu lima minu te e te aile tu lai valu le afiafi o le aso sa. O le fatula ngana o tato au peo na yele neve yaso valu pito ilunga tu maupea le Penrith Panthers ya na aie tolu sefulu so o toi lau New Zealand Warriors tulanga lua lua sfuma leono tulanga tolu Sydney Roosters lua sfuma leono ai tulanga fa Newcastle Knights lua sfuma leono tulanga lima Dolphins lua sfuma lefa Cronulla Sharks Los Malfana ai tulanga ono, tulanga fitu Manly Sea Eagles, ya male tulanga valu South Sydney Rabbitohs, lua se fulu male lua ana ai. Ya fata utonga na o tatu ta longa, pei ona yele nei vayaso a wa fo ele no fo sila fia a le tatu wa tunu. Tesio vahenga wa no fo sila tatu tunu, pei ona I toto sports nei fiafi, fa in loa le fenga malanga Ali'i under 16 dato au soka le o fai malanga tu nei ya wale tak musanga I Papua New Guinea le Oceania Football Championship under 16s lua afe lua se fulma leono le ala wa fai lua mai se pepa fa mtalanga le tato le uni ale au soka sa mua ya pe ona fai malanga tuai ya le tato au malanga under 16 boys o loo I Papua New Guinea a wata pena penanga. Ya, tatu, ha ngai mai lea
ili tawolunga ina ole neipo State of Origin lua hafe lua se fulu maleono. A fai ole na sa imai mo le bono bo ole no inga o te le tau vaa hilo le tulanga pei ona iai. Sa oi upol veselea le talanga ya au matangi. Eo e se uso. E ui ya o te loa. Wa ule vaia ya se uso le ni fiafi mato ofisa. Ya ole mamafa lava o tulanga pio ne ita longa le pono. Po ya e fai ia la ale leo vai vai o to manino. E fai mafonga ta mole o se mato New South Wales. E ui ya na fa na wisa moa. E, le New South Wales, the blues. Le pono po. Mātou te mōli mōli atuai le nganga, wha maise, ioi, eftalanga ia au matangi, ia ai maise i fōre tō te leo tātou au Queenselani le sa tāputapua il pōna pōna. Ia maise fōi sa mātou whaton, ia la fionga ia se yuli. Wau tele lola ia se yuli pōwhetonu le epe a tūlanga o le pōle wha ala au whali se yuli le mātou. Wālea, ia, malia whenō le tōwha. E tu langa sa ye di tak lungal pon po. Ya wa, tu la imai se ta tu langa mata ina ya me se fo se fa moy moy na mata ngo fie. Ya le tu langa pe ne di tatu tak lungal pon po. Ele fo ile ai mita mita ai fo i le nga nga le ne fie. Ono le sa auto mai mo le le. E di tu langa sa ya ile State of Origin le pon po. Ole tele upu matala sa fila foi foi ya awale le ya swinga o pe ona ye foi fa ya onga ale okle ale New Zealand New South Wales Poly Blues ile swinga le lana lenga ya polana aule sa ta alo mo mua le pon pon ya sa ye foi la ngona to tele pe ya folinga mayo le a le tau la wolf mo mo ai pe se il bon popule al level po e o ai fana la ti o no le malo lo aunga le sa matua i mapo de tapo inga ye pe ona ye a mai se popo tele dana ya vale tapo inga ale kuinselani na yo usoi aua ne avea ne me o talonga tatu te fa vai vai ai ya matatu lefe va ai ai ai mo tatu le mafutai ya onoi ungo talonga yo le va vai me de ne ya va uliwa le saufanga mail telanga ya umutangi o te loa ya wa fa yasi na mafa o le tulanga sa yaile ungo talonga le bon po

Ia, mo, o te iloa, le angai, o le upu hale nei e whaalongo pea, ma whaalongo pea le au Queenslandi. Ia, e whaalala tu loa le manu malo le pono, pufa pe mai, ia, le history, le history. Ioe, mo ni au. Ia, le la ufa iloa nei vahengo le history. Ia, ili tape nanga fo, i talu mai o na amataina le nei tamursanga mataina. State of origin. E, masalo le ai ya se tangata i New Zealand, i Australia, Samoa, maso se tafol kilope, masalo voyo America, wa amata ona a ave talinga, ya ma la lango foi, i le nei tamulisanga ma ta ina, state of origin in Australia, ya se tasi o ta alunga, se tasi o o tamulisanga mawa lunga, i le tilo tilo, i le tulanga laka piliki, i le vale o stete, a Queensland Maroons, male New South Wales Blues, e tolu ala na taalonga e faatino, i le tausanga, ma le tausanga, e tausaili ai le siampini, ma le siampini, ia o tausanga te itasi, ma fuanga na la ina tolu taalonga, faanga solo, Ia, e, a mai tamo hatu i tala faa solo pito lea tamo le sanga mai lava lea fiva se lau valu se fulu lea sa amata ona faa ta oto mai yai ia le tulanga pei ona yai le nei tamo le sanga maata ngo fie ia o le state of origin ia a mai se ile faa ngā solonga ile mai tamo hatu i a tato stat moni au kunjelani moni au ile tele ayo ato manu mahalo pe afua yai i tau sanga wa mavai ia Boy, a fata onto ya a auto malo. Queensland ni lusu malfa ni usab weos o le was fu malvalu. Le was fu malvalu nei ya manu malo. Ya ae o talunga tutusa. Ile afiva se la uiva iva male lua afi male lua. Le sa lua e lo talunga tutusa. Ele ima fai on ausia po oai e manu malo. Lusu malfa se fu malvalu. Ae o se talofa solpito le au ni o Queenslandi ya o se Se dynasty will live on our lato fa'awa wina pele manu malo ileta usanga maleta usanga. Maile luafe maleono iluafe sifon maletonu. Sa mawa e lava ya lefa nga solo nga back to back. Ya pesang so so o ilava manu malo valu. Ye siwis nga manu malo ay ya kuinselani. Ya monifo yao ole. O tō lava e tele manu malo whaatula ngana o tātou tālonga. A he ole pō na pō, tātou te tāla noa fō ile i mea o te tupo le temi nei. Ia, ona, e isa fō ila ngona o le mea neo le manu malo. E se fo ili tu langa pe o nei ili pon po. A fai o le nasa e mai moa ili tu langa pe o nei ta lunga li pon po. Oka, mawai. E ali ta pe na ngā muni a sa. Le i tau laur fa mon moe filfili ina o nisi o tato alo mutam fa nau sa moa. A e fa afitai, fa afitai o la sa. Ma ngai ar ka kuka lunga li pon po. Ia, ma lo ta boi, ma lo fo ili. E la upeti peti po na po, ta lo fai. E ia ia le au kuisi na ngina ua makua ngau a a koa. Ia, o le tato skoa pe una ili po na po, ma fai ua iloa le tap musanga mantua na ta itasi manu ma lo. I tap musanga i tap longa tolu, ta itasi ma lo, tato New South, i tap musanga mua mua, so o mai kuinselani ili vai aso. A tamusanga lona lua. Ia au le polo ala na po lea sa sa inle ino le aulo le afi ma ua i ila mai e ma le aulo le tu le New South Wales tolu se fulu ai le se fulu male lua. Tolu se fulu ile se fulu male lua. O tatu au na pe ona ye talonga po na po ai ole a le toe la fo ilo mato sa la mato ue ave le mato wipu se ave se i faheva le ipu le nepo ia matu mai ai a mato se mato fifia Ioi, Queenslandi, au mai a mātou se e mātou fia fia i lunga o penga ta wha i langi, au atou te wha pena mai a mātou le nei po. Ioi, ole a wha pena, ia, on tātou tātou talia fōi, ia, ai o tau sanga fōu, po le al tūlanga ole a iei tātou. Po o feo le a ngā iei tātou, ia, au a fōi wha moe moe, pe ona iei. Ia, nisi nao vai ngā wansin fio tātou tunu, pe ona iei, o tō tonga i tālau tālonga, ile nei fōi a fia fi, ai awa ne ngalo, polea lava polea lava tulanga yaila au ya mata longa foi ya ilea ilea va yaso ma leva yaso o ta tola va ta sita to ta puta po if you fear mata to find me if you fear awa lava ne ife misa ole fa me upol besiale
le sunga ia misi loki soa. O ta alonga, o faa anga tama, e masa ni hai tupulanga. Ia, koinselani, ia, ai ayuli mai ia, ai se iwala au watu tau pauale. Tau pauale New South Wales, o maia, o mai se iyo tatu. Tau o lunga lfa mwe mwele nei po, o matango fie, pei o nei ai le po, ana po. New South Wales, alo maia. Ola o tau tau lunga. Awa ne ngalo ya tatou, ya tatou mawa pele loto mawa lalo, ya awa ne ifaa, wevesia li tapo inga kuinselani wa maatango fiele. So, niso tatou pulkalame, faa nga solo, faa wawinda wali tautua, li tatou PMN Samoa, ya pole lima tolu tasi PI, li tautua faa wawo, li tasi olua tesilua famo, to tolu manina o to sports, peyo na hei, talo, talo nga.

Leo se mal tatu Jamie Lawson from Leon of the Jute and Nelly to lie se fulu ile maftanga fa awau le tautua le pimen sa mo tasi o lote si lo fa mo ile tatu ala le o lima tolu tasi PI ile ne via fi mo le nga fa fti tele ile fa tanga ina se tautua se au ona foi au onanga la wala le o to tonu lo mauta mo lawa ya to tonu foi lo sa mo ila tau a nga ife amanga wengo re nei po ya po le na foi wa amatalia fe au mangan wenga le nei fiafi ma lo fa fitai ile tu ile ma losi ya fa wo we nai tu te ma lo le sai ya ma wo fo ile o to ma losi ya fa ya ma ki ma le ni lo le tio ile tau tu fa wo le tasi o lo te si lo fa mo lo li ma ton tasi pi ai ya e fa fi fi a wa lo o to ma malu musika sa mo fa tu nga ese ese ma i love to ma na tu ai na yo tato no ma la la fanga ya me se fo ina yo tato tu a ha o si na si no la tu no fa i langi fo longa ya me se fo i musika fa ni o de po tau tu ina ya o le tato wo tu no mo li la ga fa tai mo fa tanga ina le tau tua ya al tato a le ti o nei o se fa ma lo si mo le tato o fa ngal wenga ila to lo o Fenga i mga halwe ngore nei po i oi. Ua malulu, langona na malulu i tutuno tami ki makoro i au kilani nei. Ia ua fo ilfa a funga tapua i mele tunu. Ua le o ngata si a le mahalosi. Ia ma le malulu fo i pei ona iai. Ia o le fautua, fautua nga masani lava la wala leo. Tautua na, ia ofu ma fanfana. Ia le ngata o na yo tatu tua a sin sina o sin sino la tunu. Ia ngata fo ilia na yo tatu alu mafanau. Ya ile maru lu le tau le nei foi vai tau ya o ava no fo i mana ya e a o ngata si ai ma kai fa malo stino fo i le afia fi ya ma ngai ya le ono fitu le afia fi na nga wa vave ona po ni sa le atu i nei ni sele nei le ma futa mai le tau tu no ai ma ngai ya le fa ke amo mo singa exercising le nga lima ono fitu le afia fi a nga ilo fenta maftanga ya o nga fa tau to lia fo i le i o moenga ile temi fa penei ya maka maka singa ula kapi ya pi ma futa foi mal fanau dal dal no ma fai nei ta longa mal fanau tonol fale ya wa ole wa ai lungo tu wanga ya ole amatai na foi tu wanga ol vai aso le nei ol vai aso mo mo tu wanga primary schools ma kolisi onga tu langa lua me se foi ya o kolisi a o mauro lunga a ole vai aso lona lua nisi o university e fa nga so longa ia o malo longa vai so fo a do i lova ia so malo longa di se fa nau ia no to ita liu lola ia ia o onga o le nei to sanga a ia fa fo isi le malosi ia manatu ia o se tau tua le na la ua fia fima nuia a tu di tau mai li tatu pol kalame le vai so fo a o iei foi i le popo wina ma le fa le ina o nisi o mo nanga ese ese le ngata o di tatu o masini ia au pol kalame fa tu langa fo i o li tau sanga ia pi fo i o non tau fa afunga mai i se temi ua sola ia tu di tau mai le a fa ua wina o di tatu tu nevo le po le nei fiafi se e mai fo i li saan sunga le fa fingainga wewe sa vea kilika misi ili o wale tau tua ino le tatu wa tuno a e moi la tu u malava o fingai manga luego le nei po ya mawolo o to malos fa wo win ai tute taimi ya mo mo ona fa malia leo le tautua ya fo i pele vi inga ile to ma ya nei ya mesi fo le fingo to to li mo li atu alo fa anga o le tato a pol kalam yo le afia fi manuia mal fa so shong le tino manu ye tele fo fo o to to fa mangalo so ma to vai vai se upo se tala o se anga o le tauta mali ila fa funga malau sil sile lunga o ping te fai langi ma to te fa to e se atu e matua tu lava ya te o e sa mo ne afia fi ya mawalo to malosi awa alfa wa wina ya nisi fo tato pol kalam yo fa nga solo ole afefe le sa de mo se isi tato mafjanga ile lofa maleanga le leyo le tua fusi ai tato uma ya ose upun na male tala mai le afefe manuia manuia tele fa sa sango to toy ole ne afia fi

0: Sanome.
1: E si de lua. O ka logo soka ye al le World Cup ke ningei. O lo ye le top fui o kam ka alo. O ka manga ke le ko ko lu soka. O ai le top fui le ke ningei.
0: Pa bo jes du o ile numero tolu pito e lunga, tasiro tolu pito e lunga i tarong soka i mea tau sikoa.
1: Ah. Ei.
2: Damn.
0: Yeah, utiwa lafu ya sema ta umel tadi, fa mena tadi wari, fa lo no sem fa lo fo ita totu.
2: Yeah, ta uli mo lo yo le.
0: Ai fa me awi lo fu.
2: Yeah,
1: yo le fa lo wa.
2: O Messi. Ronaldo. E malista nga tau te o mamtua.
1: Ia, kasi kan sao nga yung mga sao, o de?
0: Kasi kan sao... Tasi tasi si...
1: Kau kawa ka mga koi. O chop swing nga ken ngay.
0: Tasi sao, tasi si, tasi leilo.
2: Wah, ay leilo si mea.
0: Fa contentar, mai gago.
2: Excelenzu,

0: Tahi fufa i a tana pili ka ki i tau
1: Ka mole rua ni siku ka gara
2: Nafa arisa fusini
1: Oi, ngai ta maka o kolu tapu tri o soka kani nei
2: I Tapu tri o soka tami nei Oi nari sa, oi nari sa aore, oi nari ngore usao
1: O ngai mo sao ya mesu Ko ko rua la kamao a aua ka aloa O mesu na e tu sina E ire tamai e tau wiki au malesu Malesu e ni tau wiki au Kamanga ko kolu be tapu I soka kene la ko skoa

0: Tana mai.
1: Ia bisin mo buli. Ole ba ale le gai ing bisin mo ya so ia. Ing gol ole freedom air. Ole freedom air. In malanga ku ni si da nga ya ka dia. Ole kai ming ei. Bole ko ye ke freedom air. Ole si di. Ole alma puang ba umber freedom air. Ele kai kwap. Sai me ku por ti de me ba ni si da. Por ma fu ala ga bo umba ti de me.
0: Top 3 o soka iskoa ole fsili lo nalua ole peseria ole melting pot a
1: melting pot Ole alma fuanga nga sakunga fiche. Ole alma fuanga ole ingoa ketta wei. Ia man fida un kum. Ole alma fuanga wa umba ele freedom here.

0: Toi fitu minute o na tā leo li tūla e lua i nei tā e au o na matariki aso marolo mō da tō tū. Ia o tau sanga fū.
1: A maori.
0: I sa o o.
1: Nā pū i e tāpa kloka o bau ar malai. I
0: sa o o.
1: Ia. Kau i ni malai ai mele te whaiwa.
0: I.
1: E kako i. O ro e whakai whaiwa ma. Moa inga i a oka o babe au.
0: I.
1: Ya,

0: Ano me sa o sa ala ufe shidi e li fai jia.
1: La fai ala ufe shidi.
0: Ano la u leo koi foi ya.
1: Oi ni leo mi i.
0: O sa ala ufe shidi.
1: O la ala ufe shidi. La ala ufe shidi.
0: Ano me po la me koi ai e ve. Ano la u mei lang fa rau. Ta u mo fa rau. Ao le bako anga.
1: Ua eva ai e i e kupu nena.
0: Ua kupu.
1: Ngai va ai. Yoi. Ngai va ai ke me ko kawa nau me yo ai me lo me maku.
0: Yoi. Era o i ru no sare ru ru no ai.
1: Ah.
0: Mo ko fa ngai ru le ru ku sa pe la ku mai kai.
1: I. Dana ko sanga ka dana ko sanga ka o ngai ka fa o ngai ni se sing.
0: Eh papa bole.
1: Le va pular ko sanga ngai ka o ngai sia si o i sare ru o ai ai.
0: Maka o ie ie lai go ki nga ro kama. Malanga o i fosa wa o ngai le. Kulanga lua o kasi. Malanga la o wafo. Por su fa, por su limo ko. Naga o. Naga e o fai apok sa ui ima ya mako a akela o ngofo i kusa de lua.
1: Mai ba ai na no bia.
0: O ono anko la ba o ai. I kai ga ga ro do ai. Ma o hole de. Me de kole da ko ma ke mo ke kubu kubu la e ba ni mala we. A ma ko ro ma ba ke yo la kala kala i ol be fe. A ma ko ho ba o ka pa me ma ke la ga bar kala ka ye. E ni fa ki ro le la we. Ba la ma le u ga ba ko pu ba pa. O ba la. Al kala le kar kalo ko le pa ba o pa ga de le. Mai umora anu ro pa sa mai kai ma ma wa ya a mi sia ko ona no ko ma mai le ma ka mai lau mai mai kai la a la mo sia ona ma ko ko le ma fa bala bala ma le ko le arma fo
1: Vivi bang aus ka kang va alsa o lak sa o kemai lau mai ya le fa ka di bilu mai ku.
0: Ah, voilà, là, voilà.
2: E wi nga e jengi ku Sa ka kou e ku u mai e tra kou wa kou u e ma tangi ka whaalo mo i e kala le ke e moia ia ai la le kala ngō kele i ai e pe i wha ka kau pa pe ngā i le mele o le lau mei i langa wha ngau ai se i o mai mo mo na nga nga fa ma alo mai on the still go fo no a fo no
1: si yo bibi
2: le le ti ga fo no nga
1: oi ya i si le fo no
2: e por ese go go a pala i mai ana ku ti ga mu y el la ko ya pala ya O le ale me faitino de la langi tu mau e sa vavau.
1: O le
2: ngai pa pa kemisi ao la butiri ao po no.
3: Ie por kus pa ia vo.
2: O ia. O le ngai saurori lo vaari fa sa puku mai doa.
3: Ya me hoyo.
2: Vaya,
4: vaya,
1: vaya. Ya mai mas fu.
4: Mala fu hoy este me. Ya la.
3: Oye, ya,
4: hoy fa fu mai. Pa maduru.
2: Ai no no ni sha ma pu anga. OPV o le mea nga.
1: Le nau mei.
2: Amoe, ua kapa ai fo i polo ka lame o le, e le o langa o le mea le nau mei. E sa o le lei a le lau fa mo ka langa a koa. E amo le nau mei le a ki ngā i kai. Ia, e le fa pēna lua ku ngongo fo ngofo ane le kami a koa fa karikari mai. Nga fa ngau, e la kua fea se a fea au si solo ngā le pēpō ni ngā karikari mai. Ah, ni si la se la umei o ka mai la umei ni le la ka mai lunga ya o le taimea la nga i lunga yo ka kou jasa o ka mai o kuke ni mang fele le ka mai la umei. kawai polo kalame ye amaka ko ibonga ping kamo si tao bonga kamo ye manguri ya popo efia pia kero kamo ya ko poko na mal e solo poka ko kamo kamo me ya e o ko ya mali e mai si mai ya e o pa ma me tanga e pa e o I mo me o pusi la popo kamo ngeli la pupia po de ai si Pei, se si kula ka wai e kuritano lua e lau mei kerele, kai e kingao lau mei ia a OPV. E whaako ringa mai o lea lospa I langa whanga, ule mea tau e maka ai pape ngā, wane, si e kule wai mei o cha hokule lau mei lo ki whaku I, pai a e lea I a ki whaku I. E a kongo e se lau mei e tau, ia maku kuku ai e ili, kake bai e maku a tau ngā to, ia na pai ngai mangu pele lei ma. And my show Maria, my show, now we have mom. It's your I bought a lot of water and I just go by counting around me. I only have a lot of money. I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm a pang, I'm Ale pinga na Maria ko pa yo lawo pa po nga mai se mai ko pa kala ko.
5: Kwa
1: ro ko kali
5: el po kala lawo. Kali pa kai si
1: kali
5: re o fai. Ei. Ye se bi ko sari pa bol. Sero ma sem. Para ko kali lawo be. Mm. E ma po ga Bunga oi ala ke ola lola. Ele bunga oi e ko ola fuji sina ube. E manga au mai lola ba kia pa ubalo. Bunga oi ale la ube I ola.
1: Mm.
5: E la la ia ko.
1: Mm.
5: Yo la ka.
2: Manga ia ka.
1: Mm.
2: Ai ala ga pa pa mon la ube tike e kon la ube cha moya la po ai po.
5: I call for no vote.
2: Yes, come on,
1: please. Hey, are you feeling coffee?
2: Yes, I was going to call you, but the list is for my living and pasta. I am fan of the family.
1: Yeah, he's a moment.

0: kan pari bogey.
1: Sono mai. Yeah.
0: Kan kari pari bogey. Te kadi te siri ngai ko ina ngai.
1: Eh.
0: Ngum ti ngai ko ia to maro ro o ko ko mai ai kuken pe o mara lenga. Ia pa sa mali lau. Lau ngalu ka ku pas.
1: Eh.

0: Ale koru te tiengi anga a venga ele babalu le kumuku. E mani di wau. Ia, e fai kau pa pe nga ne makangi le la kou. Pala kenye e fok ere makangi le suya ye koni mani i hu ma fi anga me pa pe nga. Ia ele, ele kau pu le ola sesi ma le tinga lalo le kua ole. Ale a fo i ole. O ye anga le ole, ole anga le stau tu ma le ole. Ek bai kau pa pe nga le kaka ma po i jambo. Ane u kau e mubwa. E ka una, awa ale teme e te ele makami rewa o palo mo ina i en kanaka wa pi anga voi ma nanga le kuku e pan di wai. E ora kara na pa mo e fo i e angi ingi ma nge fo i makami le fo i a ingi ala a venga. Kama ka sa o i kau kou.
1: Awae, Masalo e e kau tala ke ngai. A mai te ngai tangata matua o a kau afiasi ko i fu. A te o mo e kalai e o pai asi ma aki al mani u. Pa a ia ia ia ia ia ia ia. E man koholai o ia kaini o le kalanga.